Ali menama nawa dilang. Yara panawa menaran Yesus. Terima kasih juga kun nama na ya dzaila satena nudra fadaran. Ina non lua yift. Aluan lalana nuni diran ni. Roman na sainti nus ventien. In tu pani umba na resia kuna na ririt. Imrari. Fas tu na wan Kristian na rit sa imar manarak sa maray pipali na isaw. Mangkata kahira wan ni aku na nagil. Sinambara na wai. Ya tul tra wan piende da rit. Api na nagray ya tu balan sa honore. Me anua pipali na tuk. Imrat tuluan maaf na. Makasita katupku.

lap sa mare mga tunga mo kun marin mitay no sua sa wen sa gaklavak pena tar pumahay pamyana sing bang